nim die ni ho mama wa ba mu mo it is trials seed of victory e ku nim die ba ka wo dia awia isin kete ka tobi ha sa mo ne sam mama

kwakwagye duro di ku ni ana wa nyum tune no onyame atemu epauso onyame me se na temu epauso ne ni ba ye nyuma won tumi nyanyo kya se wo sure se ni ye di tele be kom maram so akosene no eh won kwa won ana ni yesu ana won na bo onyame na di atena ho ne di pone na brebi baba every time but the na ba be se won ni wo so sell Yama say ya ba ya tuma na me yafo ha ya crazy for be ni yaba ya come be ani sa na ya tuna no abadam of Christ ni me pesa me catch on you na sa na ka ya sa sa from wa sa be don brabia tomo me catch on sa se ka for ni na e poria na ma ko ogba perform ko sesa in tebu nasi emun tafra emun kakapre na me me mai ene me kuru aba beti ya me katso ne sa dia ya katso wa ni da so sa a besa pifa